sisi ya huu. Ya sama makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama makosa. Tanga tanga, umbu sa tanga. Ne sama makosa.